Di ay linisan di mapatanaw. Itigil sa pag-ikot ng mundo. Dahil wala ka na sa piling ko. Kung ika'y nagmahal na ng iba, ayun mo na ang sa buhay pa. Itigil mo na ang araw at ang buwan. Dahil nagsisikat na kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat

0: na lang pakiusap. Saan ka man ngayon o hirang, huwag sana akong kalimutan. Ang aking nakaraan at kailan sarap.
1: Wanasemaga mapenzi safari, unavyopita ndo jinsi unajongea, na mimi endako ni mbali, sijui kantafika sababu natu.